kadunata yachanakanchi. Ama perdón tamañanazata yachasun. Chasnami achkakuna amañarishkanchi. Perdón tamañanchi masnakutin wakashpa kaparirishpa kaikutin signa mana kutinka pandarisha mana kutinka chasnarrasa nishpa wakanchi kaparirinchi chaita yachaskanchi chaipi amañarishkanchi. Hasta wampish kikin yuka amañarina mikanchi kadunata yachanapi. Kaikamiji diablo mantami. Kunan signa mana chasna katisha perdonawai ayudawai perdonai chichuktih kunapish kunan tajkanya hatarishami kunan tihka asimi katisha chasna manchana rikurin chichuktih kunapanya upakpi. Ñukanchika hasta un pisi yachak kunakanchi perdon tamañangapa. Hasta un pisi ya Dios pakshimi Biblia pi que yachachikunmi ñukanchika yachak kunakanakashkata kadunapi. Rukshishun chayshina uyashpa kawsanallamanta. Kaita rurimun karkani, kaipi kaimun karkani, kashna kaimun karkani, chaykunamanta rukshishun, hasta wampish alli kawsaypi kawsashun, ya Dios paita kazukunaman kushanishka sumak alaja alli kawsaypi. Kazunata yachanaka sinchi trabajo mi wihkuna. Rikushkanchi maypipish hatuntana nakuykuna imapi. Wawakuna shuk sumak programata charikpi, wawakuna ñawpakpi kan, ya mamakunaka tukuykuna ñawpamushamunkuna futukunata rukchingapan nishpa. Rikushkanchi chayta. Micrófono mantanin, por favor, yayakuna tiaripaychik, ama chasna yaji bozata rapaychikcho, ama chasna harkaychikcho, yayakuna tiaripaychik nikpi kazuncho shukllapish. Ima ningichi, ni pi, ni shuk mana kazuncho. Ima manta, kikin china, ñuka china zati, mana kazukuna kaskamanta. Kazunataka mana munanchi, kikinpish ñukapish igual kanchi, mana kazusun ninchi, mana munanchi kazunataka. Ñukanchi congregación iglesia kuna zapiti. Pusas kuna ka mañan kuna, ñaupang ñaupang samupaychi, ñaupang pitiaripaychi, nishkai ñaupang samantiarichi, nishpa nishpika, mana pi kazun. Hasta wampi maikin kutsu yashpa, ninga chari, ñaupang ñaupang tiaripay, kaipika amatiarishun, kaima samupay nishpika, ima ninga. Ñuka kaipi ñatiani unni watakunata, ñuka tiarina puesto kan, pi ñuka taka mana mandangachu maipi tiarinata, chasna mikutichinkuna, mana kazusun ning. Chaitik chari ñukanchi gobakuna ka mana kazusun ningri. Riku kunkuna, uya kunkuna, ñukanchik mana kazusun nikta. Chaymanta kutin wasimun chayashpaka wamrakunata mandanchik, paikuna kazungachu, mana kazuta ruranchu. Imamanta, ñukanchik yayakunapish mana kazukuna kashkamanta. Ñukanchikpish kuyashka uyakuna, allikuna tacharinchikmanmi, shinapish mana uyashun ninchik, mana kazusun ninchikcho. Ninchik wawakunamanta rimashpa, alli yachachishka kashpachari, chikan wawakunata charimun karkani. Ama chashnalla yurishpalla llakirishpalla kawsaychu. Kazari kazunata Dios rimashka shimikunata. Kazari kausaita astawan ajikunata Dios kushanishka pi kausai. Chikan chikan kunapimi kikimpang ñukapak kasinchi kazunaka rikurin. Mana hawaza paktachipak, mana hawaza kazuipak kan tandanakushka krikunapak rimashpa. Rimanchik kazari pika wayna yanamanta. Ya Dios pakshimi Biblia pi rimakun ishki kunamanta. Hawaza intindinaza kan. Musu solterakuna mana chayarina kunamanta chaymi kan fornicación castellano shimipi. Sinazati kuti kazarashka hawa, mana shuktiwan siririna, mana shuktiwan chayarinakuna, chaymi kan adulterio. Dios pakshimi pi hawaya intindinazatami riman. Musu solterakunaka shuyachun, kazaranga kama, kazarashpa ña chayarinakungapak kikin kusawan kikin warmiwan. Mana sinchichu kan kaykunata intindina. Shinakakpipish hipawiñikuna, krikuna kashpapish ninkuna, ñukaka shuklaya yuyani. Dios pakshimi pi kayta nin, pero shinapish ñukaka kayta yuyani nishpa ninkuna. Ima problema mana tiyangachu. Manari kazarashka kashpapish pero ña chayarinakusunlla, chashna kawsasunlla ninkuna achka hipawiñikuna. Achka krik musu solterakuna nin ñukak huyani, huyashkamanta paywan chayarinakuni. Dios pakshimi Bibliapika nikun shuyaychik kazaranga kama pero shinapish huyashkamantaka imatatik rurasha, ñukaka shukyuyta charini. Ña nishka shina ya Dios pakshimi kay salmo libropika rimakunmi, paykuna yuyashka shina purichunmi sakirkani nin. Shinakakpipish ñukaka tapuyman huyashka uyak. Kambak yuyashka, shuktikuna imanishkacho ashtawan balikan, o manakashpaka Dios rimashka shimikuna Bibliacho ashtawan balikan. Chaita ninillami, hipawiñikuna, kazuichi ya Dios pakshimita. Shuyaichi kazaranga kama chayarinakungapakka. Chaymantami rikuitukunchi kaypunlla kunapika hatun llakikuna kazado kunapi rimashpa. Matrimonio kunapi rimashpa yanga kawsayta manalli kawsayta charinkuna, mana shuyashkamanta kazaranga kama chayarinakungapakka. Chaymanta kunan kanishpa purinkuna, shuyashka kashpachari, kazushka kashpachari alli kayman karkani. Imamanta chari mana shuyarkani, imamanta chari mana kazutururkani. Hasta wampish allimi kanman karka, kazushka kashpa. Shinallatik ya Dios pakshimi Bibliapi rimakun Hebreos libropika, mana sakirina kashkata tandanakuna wasimu rinata. Krikuna pura tandanakunataka mana sakirina mana kungarina kashkatami riman Hebreos libropika. Shinakakpipi wakinkuna kanin, ñuka yuipika, cada ishka

Good evening. Ñukanchik pisa kumpañas pakatisyon kantaskita kuna tuya chispa. Ñupaña pakanti tukuna ta mahinkuna kawira ta monangichi. Dista kasus pa kausa kuna ta ka imata tiagrin pa kuna pa. Dista kasus pa kausa kuna pa. Antasyon kaita tamanta pi la 7:31 minutos.